Sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit sa kamidjangit s